0: Ang inyong mapapakinggan ay isang bayad na programa. Ano mang diskusyon at komento mula sa mga tagapagsalita ay walang kinalaman ang DZSB 104.1 Spirit FM.
1: Kasangga at kalusugan.
2: Coming up next.
1: Coming up next.
2: Coming up next.
3: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo? Dahil heto na ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4. Oo!
4: Tama ang narinig din nyo.
3: Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At a grand prize, isang maswerteng manonood ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
4: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
3: Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa J-Mart Todo Panalo,
4: todo ang saya, todo ang papremyo.
3: Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
4: tutok lang sa inyong paboritong radio stations,
3: sa programang Kasangga at Kalusugan. At syempre, sa Mart Cafe official Facebook page, J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.
5: Kasangga at Kalusugan.
6: Sumasahimpapawi ang programang Kasangga at Kalusugan.
7: Kasangga at Kalusugan.
6: Ito ay isang alternative health program para ipaalam ang kagandahan ng mga produktong herbal at unawain ang mga benepisyo nito sa ating kalusugan. May mga impormasyon at practical tips na makatutulong sa araw-araw na pamumuhay ng ating mga kasangga.
7: Kasangga at Kalusugan.
6: Kasangga at Kalusugan. Kasama si Kasanggang Engimar Camonias, isang mamamahayag at KBP accredited. Makinig na at maging bahagi ng programa Kasangga at Kalusugan. Kasangga at Kalusugan, tungo sa isang malusog at responsableng mamamahayag.

0: Yes, maraming salamat at good morning sa ating mga tagapakinig, sa ating mga taga-subaybay, siyempre sa ating mga minamahal na mga suki. Kumusta po tayong lahat? Malusog na umaga. Welcome sa ating programang Kasanggat Kalusugan. Ito po'y para sa inyo atin naman ng JMAR Marketing or JMAR Herbs Incorporated.
1: Good morning!
0: Good morning, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Maayong adlaw sa inyong atanan. Maayong buntag sa ating mga kasanggang nakikinig. Dito naman sa lugar ng kabisayaan, maayong buntag, mga parents kong minamahal. Kumusta na po ang ating mga nanay, malusog na umaga? Siyempre sa ating mga tatay na laging nakasubaybay, kumusta po tayong lahat? Kumusta ang ating kalusugan? Nawa po kayo'y maging malusog ang pangatawan. Lagi po tayong mag-exercise. Lagi tayong kumain ng mga masusustansyang gulay. Uminom ng maraming tubig. At isa pa mga parents kong minamahal, iwasan ang mga malalang bisyo. Yan ang nakakasira sa atin mga parents kong minamahal. Kaya sa atin lahat, mga tito, mga tita, kumusta na rin tayo? Sa ating mga lolo at mga lola, sa lahat po ng senior citizen, good morning! Welcome sa ating programa. Nawa po kayo'y palaging malusog sa pagkonsumo ng ating mga mabibisang produkto ng JMAR Herbs Incorporated. Tulad naman ng ating produktong Marcafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix. Ito ang ating Marchoco 9-in-1 Plus 1 Chocolate Drink, Chocolate Namnam Healthy sa Katawan. At ang Marcafe 10-in-1 Plus 1 with Brown Rice Extract, ang kaping tunay na bigas, tunay na wagas. Mark Juice 9-in-1 Plus 1 Drink Mix. At itong ating Mark Capsule Herbal Food Supplement. Mag-Mark Capsule araw-araw para always po tayong healthy. At syempre, narito rin ang ating Mark Stevia Organic Sweetener. Ito po yung alternative sweetener na mababa sa calorie content. Ito na po ang ginagamit ng ating mga parents na pangtamis sa mga inumin at pagkain na walang lasa. Gustong maging matamis sa pamagitan ng Mark Stevia na sinasabing low calorie sapagkat nanggagaling ang ating tamis sa isang halamang stevia. Mark C Vitamin C Plus Zinc, ang purong vitamin C. Siyempre naman with zinc po yan mga kasangga. Yan po yung ginagamit ng panahong COVID-19 na marami pong natulungan sa kalusugan mga parents kong minamahal. Mark C Vitamin C Plus Zinc, yan po ay aprobado ng Food and Drug Administration. Meron tayong Mark Up Capsule Food Supplement para naman sa mga kalalakihan na gustong maging malusog ang kanilang prostate at maging malusog ang kanilang ovary sapagkat nariyan po ang tinatawag nating halamang napakahusay at napakabisa. Ito po namang ating tinatawag na Saw Palmetto at maraming iba pa. Kumpleto po ang ingredients ng ating Mark Up Capsule. May mga pampainit pa po yan mga kasangga. Tapos mayroon tayong gandang natural herbal soap. Mga parents kong minamahal, ang gandang natural. Kapag sinabing gandang natural, yan ang napakahusay na sabon ng JMAR Herbs Incorporated. Yan po ay siguradong mahusay para sa ating panglabas at pangloob ng ating pangatawan. Yan po ang napakahusay na gandang natural herbal soap. Available yan sa mga drugstore, pharmacy, grocery, malapit po sa ating lugar. Pwede rin siya sa Shopee, sa Lazada, sa TikTok namin natin, JMAR Marketing Online Shop Store, mga parents kong minamahal. Yan po yung mga produktong kinukonsumo ng ating mga parents. Lahat po yan ay kasali naman sa Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4, mga parents kong minamahal. Maganda yung ating paraful, ha? So itutuloy po natin ang ating farapol. Kahit pa nagsisiklaba na ang pagmahal ng ating krudo, ha? Ang pagmahal ng diesel at ang pagmahal ng gasolina, wala tayong magagawa. Itutuloy po natin yan, mga kasangga, para sa inyo yan. Ha? Ano bang nangyayari sa ating mundo? Ha? Ano bang nangyayari na sa atin, bakit nagkakaganyan? So yun po mga parents kong minamahal, sobrang napakamahal na po ngayon ng ating diesel, ng ating kerosene at ng ating gasolina, mga parents kong minamahal. Yan ay sana'y matapos na itong labanan, ha, diyan sa bahagi po ng Middle East, ha, mga parents kong minamahal. Sa gitnang silangan, mga kasangga, medyo nagkakaroon po sila ng hindi magandang paglalaban, ha? Kaya dapat mag-ingat po ang ating mga kababayang Pilipino sa iba't ibang lugar at iba't ibang bansa, mga parents ko, ha? So ipagdasal po natin na matapos na po yan, mga parents kong minamahal. Alagang lahat po ay apektado po sa mga pangyayari dyan po sa nagaganap na gera, ha, mga parents kong minamahal. Dapat tayo po ay magsipagdasal ng matapos na po yan, mga kasangga. Ano? So sa ating lahat na mga parents, salamat sa inyo sa mga nagpapadala ng mensahe sa kausayan ng ating produkto sa numerong 09-33-214-5288. Marami pong salamat. And good morning sa ating mga tagapakinig dito naman sa bahagi ng Lucena City, ang lugar po ng Batangas, Rizal. Itong mga kasangga natin sa bahagi ng Laguna. Kumusta po tayong lahat, mga taga Rizal? Kumusta na ang mga taga Calabarzon area? Malusog na umaga po, welcome sa ating programa. At kinukumusta rin natin ang ating mga tagapakinig dito naman sa bahagi ng Kalakhang Marinduque, Kalakhang Romblon, at dito pa naman sa bahagi ng Mindoro at itong lugar ng Palawan. Good morning, malusog na umaga, welcome sa ating programa. Di natin pwedeng makalimutan ang mga taga Infanta, Pulillo area na lagi nakasubaybay sa ating programa. Maraming salamat sa inyo at nawa po'y kayo'y maging malusog. Ano po? Sa mga taga Bicol Region, good morning! Malusog na umaga sa ating lahat. Marhay na aga mga kasangga nating Bicolano at Bicolana. Thank you. Dagang salamat po. Lalo digit sa mga kasangga natin na ikinig naman dito naman sa bahagi ng Masbate Province. Kumusta po ang mga taga Masbate Province? Kumusta na rin ang ating mga kababayan na ikinig sa bahagi naman ito ng Samar Province at itong lugar ng Leyte Province. Ha? Maayong buntag sa inyong atanan, maayong adlaw mga parents kong minamahal. Kayo po ay patuloy na kumukonsumo ng ating mga produktong mabibisa na binanggit po natin kanina. So marami pong salamat, dagang salamat. At yan po'y para sa inyo hati naman ng Jemar Herbs Incorporated. Ano po? So yun po mga kasangga. Ano? Sa lahat po na naikinig sa mga oras na ito, good morning. Maayong buntag sa inyong atanan, maayong adlaw mga parents kong minamahal. At siyempre naman maupay nga aga ha inyong atanan. So ako po ang inyong lingkod, siyempre naman walang iba kundi si kasanggang Ijimar Camonias. Hayaan po ninyong kayo'y aking paglingkuran. Jimar,
1: todo palalo at magka-premio raffle promo season 4.
2: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo?
3: Dahil heto na ang mas pinahaba, mas pinabongga na Jimar Todo Panalo at magka-premio Raffle Premo Season 4.
4: Oo!
3: Tama ang narinig din nyo.
4: Extended na!
3: Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo.
5: 20 winners ng tag 20,000 pesos.
6: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos.
7: At a grand prize,
8: isang maswerteng mananalo
4: regalo ng 500,000 pesos.
7: Pero teka, hindi lang yan.
8: Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
7: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
8: Itodo na ang inyong pagsali.
7: Dahil sa J-Mart Todo Panalo,
8: todo ang saya,
7: todo ang papremyo.
8: Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
7: tutok lang sa inyong paboritong radio stations.
8: Sa programang Kasangga't Kalusugan.
9: At syempre, sa Mark Cafe official Facebook page, J-Mart Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premo Season 4.
10: Si Kasanggang Engimar Camonias
11: dito sa Kasangga at Kalusugan
12: Nationwide.
13: Si Kasanggang Engimar Camonias
14: dito sa Kasangga at Kalusugan
15: Nationwide.

0: Balik po tayo mga kasangga. Kumusta na ang ating mga tagapakinig sa mga oras na ito? Ang atin pong tinatanong na produkto. Ito pong Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix. Ito po mga kasangga ay kasali sa Todo Panalo at magka-premio raffle promo season 4. Ang gagawin lang po natin mga kasangga, ating kunin ang top box, yung pong takip ng kahon. Yan po ang pwede nating isali sa Todo Panalo at magka-premio raffle promo season 4. Mananalo naman kayo ng naglalakihang papremyo. Yan po ay pera, yan po ay kwarta, mga parents kong minamahal, ha? Dapat lamang lagi tayong mag-ipon ng mga pinagbalatan. Pakinggan lagi natin ang paliwanag doon po sa ating plugging, ha? Sa sinasabing kung ano ang dapat gawin sa pagsali ng ating parapol. Lagi kayong makinig, ilista, i-record. Nang sa ganun po mga kasangga, hindi tayo masayang ang entry. Sayang naman, kaysa ibasura natin yan, mapapakinabangan natin sapagkat kayo naman ay suki ng JMAR Herbs Incorporated. Ito pong Mark Juice para sa kabatiran ng ating mga nakikinig. Ito po ay talagang mahusay at masarap. Ito po ay may sangkap na red fruit. Yan po naman yung tinatawag nating buamera. Sikat naman yung buamera, di po ba mga parents kong minamahal? Kagandahan naman po, itong ating Mark Juice ay sinamahan ng iba't ibang klaseng fruit extract para po kayo ay hindi na magpaikot-ikot pa. Hahanap pa kayo halimbawa ng juice na guyabano, pwede namang pagsamahin na lang sa ating Mark Juice. Kaya lahat po ng ating sangkap na hinahanap, nasa Mark Juice na po yan. Para kayo po naman siyempre makatipid. Hindi yung hahanapin natin yung sangkap ng isang juice na isa lamang, dapat lahatan na po para makatipid po tayo. Sapagkat yung ating Mark Juice, may sangkap pong chia seeds.
1: At ngayon, narito ang inyong balitang pangkalusugan. Balitang pangkalusugan sa Kasangga at Kalusugan. Balitang pangkalusugan.
2: Kasangga! Kasangga at Kalusugan.
3: And JMAR Camonias.
2: JMAR Camonias.
0: Yung chia seeds, yan po bagay yung maliliit na ano, na buto. Yan po'y nagmula sa halamang Salvia Hispanica na pwede pong makatulong para po naman sa pagbabawas ng timbang dahil naman sa taglay na protina at fiber, at may kakayanan din itong sumipsip ng tubig para mabilis makaramdam ng pagkabusog ang kumukonsumo ng chia seeds na sangkap naman ng ating Mark Juice 9-in-1 plus 1 juice drink. Yan po isa sa sangkap mga kasangga, ang chia seeds. Sinamahan naman ng isang sangkap pa rin na kung tawagi buamera, na mayaman sa tocopherol na nakatutulong para balansihin or pababain ang level ng asukal sa dugo, at beta-carotene na nakapagpapalakas ng immune system. Yan po yung sikat na buamera na sa ating masarap na Mark Juice, mga parents kong minamahal. Ito yung pinakamagaling din na sangkap ng ating Mark Juice, mga kasangga kong nakikinig. Ito pong guyabano na mayaman sa carbohydrates, ha? Mayaman sa vitamin B1, vitamin B2, at vitamin C na mahalaga upang mapatibay ang immune system, at dietary fibers na mahalaga naman para sa malusog na digestive system. Yan po yung guyabanong. Yan po ay sikat na klaseng prutas sapagkat maaaring makatulong sa pagpapagaling ng masakit na kasukasuan, pamamaga at asma at pagpababa ng lagnat at presyon sa pamagitan ng guyabano. Maganda yung guyabano kahit naman saan, mga kasangga. So nariyan po ang mga sangka pa rin. Ito pong Garcinia Gambogia. Yan po yung fruit extract. Ang mangosteen. Ang sikat na mangosteen na mayaman sa sangton, vitamin C, fiber, folate, na nagdudulot ng mataas na antioxidant properties. Mangosteen. Fruit extract, mga parents kong minamahal. Kasama ang isa pang sangkap, syempre naman ang guarana extract, isang halamang nagmula sa Brazil at kilala bilang Paulinia cupana, maaaring makatulong sa pagsasaayos ng mood at pagpapatibay ng ating memorya. Yan po yung ating guarana extract powder. Yan po ang ating fruit extract na makatutulong na makaiwan sa sakit sa puso sa pamagitan ng antioxidant properties at pagbababa ng tsansa ng pamumuo ng cholesterol sa ugat. Guarana extract, sangkap ng ating Mark Juice 9-in-1+1 juice drink. Sinamahan ng L-carnitine, L-glutathione, marine collagen powder. Yan po ay produkto ng GMR Herbs Incorporated. Available sa mga drugstore, pharmacy, grocery malapit sa ating lugar. At yan po ay available din sa Shopee, Lazada, TikTok. Mga parents kong minamahal at isa pa, mga kasangga, talaga naman ha. Yan po ay kasali sa ating papromo. Ang Todo Panalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4, mga parents kong minamahal.
3: Come on guys, let's do this! Woo! Maaga man bumangon para sa trabaho, may exercise at pagplano pa rin ako sa daily routine ko. Kaliwat kanan man ang inaasikaso, strong and healthy pa rin ako. Ang dami nga nagtatanong ano daw ang sikreto ng katawang meron ako. Sagot ko naman, wala lang. Regular lang naman ang pag-inom ko ng Mark Juice 9-in-1+1 Drink Mix with Chia Seed. Yes! You heard it right! With Chia Seed siya. It is high in several nutrients na napaka-importante sa buto dahil ito ay may calcium, phosphorus, magnesium, and protein. Mark Juice! Mark Juice na talaga ako!
4: Mark Juice 9-in-1+1 Drink Mix with Chia Seeds. Mabibili na sa inyong mga suking tindahan, grocery, supermarkets, butika, at drugstores dito sa ating lugar.
5: Mark Juice 9-in-1
6: Mark Juice 9-in-1+1

0: Mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
1: Narito ang mga produkto ng Jaymar Herbs Incorporated na dapat tanggilikin ng ating mga kasangga. Mark Cafe 5-in-1 plus 1 Coffee Mix. Ang kapeng ang sarap ng natural. Mark Choco 9-in-1 plus 1 Chocolate Drink.
2: Ang masustansyang inuming tsokolate. Choco Linamnam, healthy sa katawan.
1: Mark Cafe Brown Rice Coffee with Stevia.
2: Ang kapeng bigas na may herbal extra.
1: Mark Juice 9-in-1 plus 1 Drink Mix.
2: Ang pinaghalo-halong katas ng prutas with Stevia.
1: Mark Capsule Herbal Food Supplement with Vitamin C.
2: Mag-Mark Capsule araw-araw para always kang healthy.
1: At Mark C, Vitamin C plus Zinc.
2: Ang purong Vitamin C ng ating mga kasangga.
1: Mark Up Capsule Food Supplement.
2: Mag-Mark Up Capsule araw-araw para always kang ready.
1: Mark Stevia Food Supplement.
2: Ang pampatamis na walang worries sa mga inumin at pagkain.
1: Gandang natural.
2: Herbal Soap para sa malinis na kutis.
1: Oh Well Scent Oil Liniment.
2: Ang Pangha Plus na mabisa sa pananakit ng katawan.
1: Mabibili sa mga butika,
2: grocery
1: at tindahan na malapit sa inyong lugar.
2: Available din sa Jaymar Marketing Online Shop sa Lazada,
1: Shopee
2: at TikTok.
1: Call them now at 0947-645-3153.
3: Mamimiss mo lahat ang klase ng mga pagkaing matatamis. Lalo na kung ikaw ay may diabetes. Yung tipong pagod ka,
4: stress ka,
3: tapos ihigop ka ng kape.
4: Ay, nakakarelax ang feeling.
3: Kaso, bawal nga ang matamis eh.
4: Kailan kaya?
3: Aba ngayon, pwede na.
4: Talagang pwede na.
3: Sa Mark Stevia.
4: Mark Stevia Food Supplement. Isang alternative sweetener
3: mula sa halamang stevia.
4: Pwede sa kape,
3: juice, o anumang kakainin na may lasang tamis
4: na di matatawaran.
3: Kaya pag may diabetes
4: at high blood
3: at maging sa may heart problem,
4: o dili kaya
3: pwedeng pan-diet.
4: Mag-Mark Stevia Food Supplement ka na.
3: Hawak mo na bang baso mo?
4: Lagyan na.
3: Nag-Mark Stevia Food Supplement.
1: Mark Stevia Food Supplement.
3: Mabibili na sa mga suking tindahan, groceries, butika, drugstores, dito sa inyong lugar.
1: Kasangga at Kalusugan.
0: Jaymar, todo panalo at magka-premyo Raffle Premo Season 4. Narito ang mga prizes na pwedeng mapanalunan. 20 winners of 20,000 pesos. Consolation prizes, 100 winners of 1,000 pesos. At ang grand prize winner ay mananalo ng kalahating milyong piso.
1: Heto pa!
0: Ito todo na talaga dahil ang isang lucky store partner natin mag-uwi din ng 100,000 pesos. Jaymar, todo panalo at magka-premyo Raffle Premo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay.
1: Itudo na ang pagsali
0: per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026.
1: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
5: Maraming salamat po sa ating mga tagapakinig. Nawa po'y kayo'y maging malusog sa pagkonsumo ng ating mga mabibisang produkto ng Jaymar Herbs Incorporated. Pati po tayo ng happy birthday sa mga parents nating nagbe-birthday sa araw na ito.

0: Mga nagdaraos naman ng anibersaryo ng kasal, happy anniversary.
1: Congratulations and celebration.
0: Sa mga nagtataglay ng karamdaman, dalangin po namin ang maagin niyong pagaling. Idalangin po natin sa poong lumikha ang ating karamdaman. Maniwala kayo, gagaling po kayo. Salamat po sa bahaging technical. Dagang salamat, maraming salamat. Para po naman sa FB Live, si Kasanggang Hernan Uribe. Para naman sa Kasanggang News Update, nariyan naman si Kasanggang Arvin Enriquez. Sa ating research, nariyan naman si Kasanggan James Banyaga ng Baguio City. Ako po naman ang inyong lingkod, siyempre naman, walang iba kundi si Kasanggang Ijimar Camonias. Dito naman sa nag-iisang programa, ang programang nakapagpapalusog sa atin, ang programang Kasangga at Kalusugan. I love you all!

Ang inyo pong napakinggan ay isang bayad na pagsasahim papawid. Anumang opinyon at diskusyon ay walang kinalaman ang himpilang ito, ang DZSB 104.1 Spirit FM.

0: Kasagana ay nakakamtan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bimeg ang kapili.
2: Be the best, be galing. Bimeg.
3: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest sa loans. Mabilis na transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.
4: Ang Bangko.

po, buksan mo nga ang radyo. Magsa-sound trip lang ako kay Besh Toby, the morning jam na eh.

Yes, it's a happy, happy, happy, happy lang talaga mga beshi. Magandang umaga sa inyo lahat. And happy, happy morning. This is the Morning Jam with Best Friends Obi Live po. Dito sa himpilang kasama mo sa biyahe ng buhay. Besh, ito ang DZSB 104.1 Spirit FM. Yun, good morning. Yes, happy, happy Friday sa inyong lahat. Magandang umaga. Alam kong lahat po ay excited na tuwing Friday. Dahil bukas, lalo sa mga estudyante, wala na namang sok pa. Dahil walang pasok bukas ha, syempre tulong muna ha, tulong muna sa mga gawaing bahay. One week ka nang nag-aaral, di ka naman gumagawa ng assignment.

eh, tulong muna, besha. At magandang umaga po sa mga nakikinig sa atin dyan, sa mga beshi natin, sa mga sasakyan, sa tahanan, sa opisina, kung nasan ka man ngayong umaga. Good morning, good morning, good morning. Smile lang tayo, besha. Walang sisimangot. Bawal yon, bawal. Muna natin isipin yung mga away-away kung saan. Dapat laging... dapat laging happy lang, besha. Kahit may dinadaanan tayong problema, ngiti lang ngiti. Huwag naman yung tawa. Baka wala kang kausap, tawa ka ng tawa. Tsaka iba yun. Yeah, sa mga best friends mo natin naka-tune in, sa mga sasakyan, sa mga bumabiyahe, good morning, good morning, good morning sa inyo lahat. Happy, happy, happy Friday. Ano bang meron? Ganap ngayong Friday. Siyempre, the morning jam, di wala. Walang masyadong ganap. Nagbawas lang tayo ng ilaw. Bawas sa kuryente. Malaki daw ang ano ngayon eh. Tumaas ba? Okay, yung mga ka-smile ka ng smile pero dumating na yung bill mo. How are you naman? Ayun na, hindi pa dumadating ang bill. Hanggang ngayon po ay kinakabahan pa. Ganun talaga, oo. Okay, mag-alala. Smile lang at mababayaran din yan. Beshi, it's 9:41 in the morning time. Check atin sa ating siyempre pa na mga kasama natin dito. Yan po ang Mega Life Drugstore. Gamot ay laging bago, maaasahan mo. VPR Marketing for appliances and furnitures sa VPR Marketing na. Branches all over. All over. Mimalo pa pa. Yun. At siyempre BBM. Yes, BBM, Bangko de Mindoro, ang bangkong sandala ng pamilyang Mindoreño. Mahigit 60 taon na ng napakahusay na serbisyo. Yan po hatid sa atin ng BDM, Bangko de Mindoro. At syempre dahil The Morning Jam, mapapakinggan po itong programang ito mula Monday, Wednesday, and Friday dito lang sa DZSB 104.1 Spirit FM. At syempre, sa mga besh natin, ha, pwede nyo pong i-download ang ating Android app. Oo, that's DZSB FM sa Play Store. Lalong-lalo na kung naka-Android phone ka or tablet. Ayan, i-download mo na. Ano pong ano nito? Anong advantage ito? Anywhere in the world, besh. Yan ha. Pwede nyo kaming mapakinggan. Real time, ha? Nasa Play Store po yan. I-download nyo lang o hanapin nyo lang. I-search nyo po yan. Sa mga ilalim lang yan. DJSBFM Kalapan. Yan. Just download mo na. Hindi naman siya malakas kumain ng data. So, basta po may data ka sa Android app ka na, download mo yung app. Kahit saan, pwede mo po kaming mapakinggan. Ha? Yun. At syempre, pabi na ng mga nanonood sa telebisyon, ang kapartner po natin, nandyan ang Kalapan Cable. Nandyan po tayo sa Channel 64. Yan. And also, we are live sa Facebook, sa Spirit FM Kalapan. O, nakatag pa nga sa account ko yan eh. Daming nanonood sa atin dyan ha. Siguro mga, ano ba, kanina may isa na eh. Ngayon, wala na siguro. So mga best friends, ito po on the morning jam hanggang alas 11 ng umaga. Makaka-jam niyo po ako or more, alas 11 and beyond. Ika nga. At binabati din po natin yung mga Angel Lance. So pala, last program natin. Angel Lance Car Wash. Yun. Good morning sa inyo dyan. Lagi nakikinig sa atin. Ang lakas ng radyo niyo. Abot hanggang kalsada eh. Ay napapadaan. Ay talaga naman. Thank you po. Salamat sa walang sawa niyong... nakikinig sa amin habang nagka-carwash sila dyan, habang nagba-vacuum, nakikinig sila sa atin. And sa mga nanonood at nakikinig po sa atin sa
by sa abroad, ayan, sa ibang bansa. Good morning. Ano mo mga kung anong oras mo sa inyo? Good afternoon. Good day na lang siguro, no? Nagbukas kami kasi ako kanina ng Facebook, dami-dami talagang problema ngayon. Alam mo, pag nagbukas kami minsan, no, ng mga SOCMED, no? Social media accounts, no? Pwede bang tatanggalin na lang sa Facebook yung mga problema? Dapat naging happy, no? But anyway, huwag na natin isipin yan. Ang isipin mo ay si crush mo, ha? Na hindi ka pinapansin. Kahit anong papansin mo, tumambling ka lang. Eh bakit hindi mo subukan tumawag dito sa amin? Baya, pwede sa messenger. O, para makapagpulong tayo at mapag-usapan natin yung problema mo, ha? Pwede po tumawag via messenger. Mag-message muna kayo, tapos mag-message kami pabalik. At kung pwede tayo mag-usap on air, yan. Baka ikaw ay may kwento. Desha, may kwento ka dyan na gusto mong i-share sa amin dito at i-share na sa mga, baka may mensahe ka na sa iyong crush o kay Jowa Bells. At gusto mong ma-share yan, tawag na sa aming messenger. Message na pala muna. Tapos sasagot kami sa inyo at ayan, mag-uusap tayo on air. Why not, di ba? At besh, napanood nyo na ba yung ating pinakabagong episode sa Spirit FM TV? Ha? Little Dreams Playhouse. Yan po ang bida negosyo dito sa Spirit FM TV. Saan mo papanood yan? Like mo kasi, follow mo yung ano, yung mga bagong followers namin. Maraming salamat sa Spirit FM TV Facebook page. Nandun po yung mga link kung saan nyo mapapanood sa YouTube yung aming mga episodes. Ang dami na namin episodes, 13 episodes plus yung mga iba't iba pang kung anik-anik dyan. Pwede nyo pong mapanood. So, subscribe na rin po kayo sa aming YouTube account. That's Spirit FM Spirit FM TV. Ayan, Kalapan. And of course, aming Facebook page, Spirit FM TV. Yan, ha? O, kasi medyo puno na yung ano namin, yung account. Oo. So, yun. Pwede po kayo doon, nandun po yung mga link kung saan yung mapapanood yung aming mga ke-echosan. Andun yun. Mga ke-echosan. Ano yung mga episodes po ng ating podcast. Ayan, ha? Punta kayo dun. Oh, subscribe, tapos follow, like, lahat na. Click nyo na lang i-click, ha? Ay, salamat yan, ha? May mga bago nga tayong followers, ha? Tingnan nga natin, check natin. Nagpapasalamat kami sa new followers natin. Salamat sa inyong walang sawang pagtangkilik at ngayon po ay mapapanood nyo na din at updated na kayo sa mga episodes po namin sa Spirit FM TV.

0: Ayan, o, katulad ni Donald Bautista, claro, na nag-follow na sa amin sa Spirit FM TV. Good morning and thank you! Ang ganda nung pinakabagong episodes namin, yung sa Little Dreams. Bakit ka mo? Aba, ay ang dami mong inspirasyon na mapupulot
1: Meron
0: doon.
1: Meron ba kayo na encounter
0: yun
1: na medyo challenging?
0: Yun, ha? Little Dreams Playhouse. Oo, yun. Nagpadinig ako ng konti. Huwag ka, accidente yung ating dot.
2: Oh, no!
0: At binabati din natin syempre mga kaibigan po nating nakikinig dyan sa Nakoko, Calapan City. Thank you! sa mga sasakyan dahil sabi nga nila ang radyo ay mostly ngayon sa sa sasakyan na madidinig. Oo. So sa mga bumabiyahe po, ingat po tayo sa biyahe. Yung mga drivers natin, drivers na sweet lovers. Kasi nung panahon ng mga tito ko, yun yung mga uso eh, mga sticker, di ba? Yung basta drivers, sweet lovers, ay baya lang po sa umaga, nang hindi ka na nang-aabala. Ay, totoo naman yun, di ba? Sa mga kaya nga pag umaga, kung ako sa inyo, mas maganda, paglabas mo ng bahay, meron ka ng pamasahe na barya. Siyempre, yung mga magta-tricycle, wala naman talaga minsan barya sa umaga yan. Tsaka yung mga, para madali na, di ba?

Oh, mainit na pinag-uusapan pala ngayon, besh, yung ano, no, yung juvenile law, oh, yung juvenile law. Oh, ano ba masasabi niyo doon? Sige nga, sa mga gusto mag-react, oh, anong masasabi niyo doon sa juvenile law na 'yan? Tama ba o mali o may mali ba talaga o dapat ba talagang baguhin? Oo, dahil sa mga nangyayari, ito seryoso to, no? Lalo na nangyayaring mga insidente ng mga nagdaan. So, kailangan din natin talagang pag-isipan, ano? Kung anong dapat, kung meron man dapat baguhin o paano ba ang gagawin natin, lalo na sa mga gatong sitwasyon katulad nga ano nangyari po sa ano, sa Tacloban, no? Minor de edad yun, besh. Anyway, so best friend, ano bang meron ngayong umaga dahil the morning jam na? Eh, syempre, edi wala. Hindi, meron tayong the morning jam kasi. Pag the morning jam po, dito po natin madalas napapakinggan yung mga ating tinatawag na tunog lokal. So ano po itong tunog lokal? Hindi original. Hindi. Pirated. Hindi, best, pag sinabing tunog lokal, ito po yung binibigyan po natin ng pagkakataon at binibigyan din kami ng pagkakataon nito in return na mapakinggan, mapanood at mas malawak ang maabot na listeners na mga original songs, cover songs ng mga local artists natin dito. At pag the morning jam nga, ayun nga, yun nga ang ginagawa natin. Piniplay natin, pinopromote natin sila. Oops, disclaimer, hindi po ito na competition ha. Ito po ay baliktang kilik lamang namin upang magbigay pugay sa talento ng Mindoreño. Yun.

Kaya sabi nila, eh, ba't pa kayo magpapatugtog niyan? Eh, may Facebook na naman, may Spotify na naman, o may ibang namang sites na pwedeng pagkuhanan yan. Hindi po, dito regular, at may pagkakataon pa po kasi dito sa amin na mapanood nyo sila at mapakinggan ng live. So ano yan? Ito po yung aming live gig on radio. Live gig on radio, ano naman ito? Ito po yung pag may bisita po tayo mga artist. Ayun, nagpe-play sila dito live. Oo, mapapakinggan nyo po yan. So, ang schedules po niyan, pwede nyo tingnan na makikita nyo. Kaya nga follow na kayo sa aming mga accounts, no? Sa Facebook account natin. And sa makinig kayo lagi na radio para sa announcement kung sino at alin at kailan ang sunod na bisitang artist ng live gig on radio. Ayan.

At syempre, dahil the morning jam na, pwede bang hindi natin batiin? Syempre, laging nakikinig sa atin from Cuatro Pares. Yan, uy, thank you ah! Nakikinig ba to? Si ano? Nakikinig ba ngayon si Ma'am Lani? Ma'am Lani, nakikinig ka ba? Reply ka lang, oo. Pwede mag-reply. Nakikinig yata si Ma'am Lani ngayon via Facebook. Oo. Ayan. Beke naman dyan! So, alam nyo, Cuatro Pares, ang sarap mong ano dyan. Ang sarap mong pagkain dyan. Sobrang. Diyan kami lagi kumakain. Oo. May paborito ako dyan eh. Alam ni Ma'am Lani yun eh. Yung nakabalot sa wrapper. Yung tinetake home. Yung tinetake home nung iba pag may handaan. At syempre, binati naman natin ang Cuatro Pares. Syempre, diyan ka kakain maghapon sa ano, Cuatro Pares. Tapos syempre, medyo i-relax ka naman, mag-chillax ka naman pag gabi. So pupunta ka naman saan? Sa Dayo. Yun, Dayo. Oh, yung mga banda diyan sa Dayo ay nako ay ano na talaga naman pagkagagaling. Eh kung gusto mo mag-relax, gusto mo medyo sound trip ng konti ng live. Ayan, ay pwedeng-pwede po. Hindi po live tilapia, iba po 'yun ha. Live na banda, acoustic. Meron sila diyan. Every night iba't ibang artist din po ang mapapanood nyo. Plus, ayan, malapit na yata ang i-launch to niya. Na-i-launch na actually, pero gagawin natin yung regular ni Sir Bijo, no? Ni Daddy. Ni Sir Bijo, yung acoustic night. Ayan, malapit na. Magkakaroon po ng semi-event, ika nga, na regular acoustic night. Kasi nasanay tayo doon sa traditional na pinapakinggan natin sa mga events ngayon, yung electronic drums na, no? Tapos naka-electric guitars. Ito, hindi, iba. Ano po ito? Ibabalik nila yung beatbox o yung kahon, tapos acoustic guitar, o tapos tunog tao, yung mga boom, boom, boom, sa pisngi. So, alapit na yan. Plus, yun nga, sarap na pulutan, sarap na pagkain dyan sa Dayo paggabi, ha? Start sila ng mga 6. And binabati din natin ang, syempre pa, magwa-one month na. Congratulations, Sipra Cafe. Ayan, good morning. Ang Sipra Cafe, matapasyon dyan sa Lalud, Kaliwa, Calapan City. Siyempre, halos katapatan, hindi naman masyado, katapatan po ng VPR Marketing. Ang sarap din ng mga ano nila dyan, ha? Kape, oo. At may non-coffee din naman sila, at saka mga merienda snacks. Hanapin nyo lang po dyan si Joseph Alvin. Joseph Alvin ba yun? Hanapin nyo lang at talagang pagseservisuhan pa kayo niya na naku, ay talaga naman. At shout out din. Ito, pa-message-message, Dom Benedict. Ayan, maraming salamat sa pag-message. Shout out daw. Sino ba yung shout out mo? Oo. Wala namang pangalan. Yung nagpapa-shoutout po, Dom Benedict, alis na. Ayan, magandang umaga sa iyo. Shoutout sa mga kasama mo dyan. Baka magbanggit ka ng names para ng mga pangalan, para mabati naman namin kayo. Ha? O, sabi ni Ma'am Lani, ang popogi daw nung ano, ng mga staff dyan sa Cuatro Pares tsaka sa Dayo. Oo. Di ako naniniwala. Ang pogi lang dyan si ano eh. Sino ba yun? May pogi talaga si Ethan. Ayan, Ethan. How are you, Ethan? Yahoo! Doon sa Dayo, may makita po ka dyan pogi. Hanapin nyo pa lang po si ano, si Ethan. Ethan, good morning sa'yo ha. Sabi ko, hahanap kita ng love life.

Kenta Express. So eto muna dahil mamaya babatiin naman natin syempre pa yung mga partners natin. Hindi po in crime ha, iba yun. Partners natin mula ng type of mga advertisers po natin. Mamaya mapapakinggan nyo. May kwento tong mga to eh. Napagdugtong-dugtong na namin tong kwento nito. Anyway, Best Friends, pakinggan muna po natin ang mga local artists natin dito sa Tunog, sa The Morning Jam. Papapakinggan nyo po ang awitin original song ng PB Tono ng Tayong. Gandang kanta nito, of course, Gigil by Galap and Pahinga ni Arvin Sotejo. Yan, pakinggan nyo po ang ating mga local artists. Dito lang yan sa Himpilang, kasama mo sa Biyahe ng Buhay. Ito pong programang The Morning Jam dito sa DZSB 104.1 Spirit FM.

0: Kasagana ay nakakamtan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bimeg ang kapili.
2: Be the best, be galing. Bimeg.
3: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest sa loans. Mabilis sa transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: Yes, at nagbabalik po ang hindi naman umalis.
1: Oh no!
0: Nagbabalik po ang programa ng The Morning Jam. Dito pa din sa impilang kasama mo sa biyahin ng buhay. Beshi 104.1 Spirit FM. Yan. Medyo natagalan. Nagkape kasi ako. Nagkape. Eh, hindi naman yun yung nakatagal ng break. Kaya nakatagal. Naisipan ko. Itong tindahan sa may sa amin. May tindang ano. Ito, may ingit kayo. Puto seco. Yun. Masarap, no? Bumalik tayo sa dati, puto seco at saka kape. Ang hindi ko lang naisip, ang hirap pala magsalita pag kinakain mo yung puto seco. May program pa ito. Ito, binabati natin. Binabati natin. Saan po ng inyong puto seco, ha? 7G. 7G, ayan. Puto seco. Ang sarap. Nabesan sa kape. 7G, beke naman! Siyempre, kape po tayo, kape. Yan. Ito yung ano, kaya nga, relax lang tayo, di ba? Sa mga beshi po natin nakikinig, eto na! Yung mga bumabiyahe po dyan, sakay ng Starlight Ferries Incorporated. Magandang, magandang, magandang umaga sa inyo dyan. Happy, happy, happy listening. Biyahe ka by Starlight. Bababa ka dito sa port ng Calapan. Siyempre pa, anong una mong gagawin? Pupunta ka sa bangko. Kukunin mag-withdraw at mag-deposit saan? Sa BDM, Banco de Mindoro, ang bangkong sandala ng pamilyang Mindoreño. Naku, napakagandang servisyo. Subok na ng mga Mindoreño sa higit 60 taon. Grabe mo, 60 years. Oo, matagal pa sila sa ano, sa Itbulaga. Yung BDM, Banco de Mindoro. Saan matatagpuan po ang BDM? Siyempre dyan sa may ibaba Calapan City. Malapit po sa ating plaza. Yan. Tapos pagkatapos mo mag-withdraw, mag-deposit, mag-inquire sa BDM, syempre pupunta ka na ng Mega Life Drugstore. Bibili ka ng pang, ha? Bibili ka ng iyong pang maintenance. Baka naman malimutan mo pa, ha? Oo, yung maintenance sa mataas na high blood. Tapos bili ka ng mga bili ka diyan ng Santon. Ayan, at saka Mark Cafe. Diyan din mabibili yan. Diyan po ang Mega Life Drugstore. Matatagpuan sa public market site, Calapan City. Ayan, gamot ay laging bago, maaasahan mo. At syempre, papagkatapos niyan, pumunta ka naman diyan sa may Kamilmil, sa Calapan Town Center. Anong makikita mo diyan? Magpa-insured ka na, best. Saan pa? Ay, syempre sa Bethel Insurance and Surety Corporation. Tandaan, ha, mga best friends, dyan po yan matatagpuan sa Kamilmil, Calapan City. Baka mamaya, ang dami nyo nakikita, Bethel, pero ang Calapan branch po talaga ay dyan sa Kamilmil, Calapan City, dyan sa may town center natin, Calapan Town Center, ha. Dyan po ang Bethel. Yun, best, ha. Tapos pagkagaling mo dyan, eh, syempre, gusto mo bagong appliances mo sa bahay. Kasi nag-withdraw ko nga sa BDM. Nakabili ka na ng gamot sa Mega Life. Nakapagpa-insurance ka na. Eh, saan ka naman pupunta ngayon? Syempre, ibibili mo ng 5 aircon ang kwarto at CR mo sa bahay. Eh, saan ka bibili? Dahil gusto mo, syempre, quality at saka napaka-friendly po ng mga staff. Eh, saan ka pupunta? Walang iba kundi sa VPR Marketing. Dahil for appliances and furniture sa VPR Marketing na branches all over the Metro. Hindi lang all over Mimaropa. Ang dami na po nilang branches. Kahit saan ka pumunta, alam mo nung araw dati pupunta ka pa ng Calapan para bumili sa VPR. Ngayon, I'm sure diyan lang po malapit sa inyo may VPR Marketing na. And meron silang ano, ha, sharp cotton sale, ha, dyan sa Bulalakaw.

Oh, tapos niyan, anong gagawin mo? Siyempre, punta ka din sa Silpol Joyce Furnitures, Lights and Decor. Pili ka na. Alam mo ba, yung mga ilaw nila doon, pag-design mo sa bahay, naku, ang dami doon. Oo, lalim mga ilaw-ilaw ng Silpol Joyce, matatagpuan po yan sa Tawiran, Calapan City. Silpol Joyce, your best choice. Yes, doon yan. So, mga best friends, Silpol Joyce, Tawiran, Calapan City. Yan ang ating, yan yung, ano, yan yung itinerary mo ngayong maghapon.

Kanina, Besh, napakinggan mo yung mga original songs. Kanina, in-introduce ka lang kasi natin yung ano eh, yung Tono Nan Tayo by us. Hindi. Tono Nan Tayo ng PB. Ayan. Pero yung mga napatugtog po natin kanina, tsaka yung Gigil ng Kalap. Kanina po, napakinggan nyo din po yung song ni, original song ni Arvin Sotejo, yung Pahinga. Ayan, yan po na may original song. Oy, may pinapatugtog natin dito mga best, ha? Hindi AI, ha? Oo, hindi AI. Oh. Mga original songs po talaga ito ng mga talented musicians natin dito sa Kalapan. Kaya nga, Besh, kung gusto mong maging mapakinggan din ng mas madaming listeners ang iyong awitin, why not? Why not? Ipasa na po ang inyong studio-recorded song, radio-friendly song, at makipag-ugnayan na po sa amin. Pwede po kayong magpunta dito sa aming station, dito sa Durian Street, Lalud, Kalapan City. Hanapin nyo lang po ay ako. Pag ninyo po makita, mga ano lang, mga nasa ila-ilalim lang. Alamin niyo lang po si Best Friend Toby. O kaya naman pwede kayong mag-message sa aming Facebook account. Ayun, para, syempre, para ma... Ako, kung gusto niyo magpasa ng inyong demo songs, no? At hindi lang yan. Pag nakapagpasa ka ng demo songs natin, may chance ka pang mag-guess o mag-guess ka talaga sa ating... sa ating live gig on radio. Yun yun. Oo. Shout out, ha? Nakikinig pala ngayon si Vlad Ada Balintatao. Uy, pasok na! Hi, congratulations! Yan, daddy-daddy na. Second child, second kid, ika nga. Congrats, ha? Max, talaga naman. Oo. Always happy. Pag sarap din na talaga 'yan pag may bago, may baby sa bahay. O kaya lalo tayo na pag may bata, yung kukulitin mo tapos paiiyakin mo. Tapos aaluin mo na. Yes, punta na tayo, Besh, sa ating second batch ng ating mga tunog lokal ngayong umaga. Pakinggan po natin Joy Yabut sa kanyang ng PB din, sa kanyang awiting Kung Kinakailangan. At syempre pa nandyan din po si Adka, ayan, sa Fly As One. Ayan. At susundan po yan ng awiting ng Pitch Drive na Hanggang Huli and Rewind by 4PIP. Yan po ang ating second batch sa ating lineup para ngayong umaga dito sa ating programang The Morning Jam. So, let's go! Dito lang yan sa himpilang kasama mo sa Biyahe ng Buhay. Ito po ang DZSB 104.1 Spirit FM The Morning Jam.

0: Kasagana ay nakakamtan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bimeg ang kapiling.
2: Be the best, be galing. Bimeg.
3: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest sa loans. Mabilis sa transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.
4: Ang Bangko

Yes, Beshi, and I am back dito lang sa The Morning Jam with Best Friend Zobi. Good morning pa din sa mga nananatiling naka-tune in sa atin. Hello po, and maraming salamat sa pag-inyong pakikinig. And time check, Best Friends, it's 10:56 in the morning. Time check atin sa atin ng B-Meg. Sa mga naka-tune in din po sa kanilang mga tahanan, time to saing-saing na. Maya-maya lang ay tanghalian na. Problema mo na naman ang pang-ulam dahil dadating na naman ang iyong estudyante. Ma! Anong ulam? Sabi niya, tingnan mo dyan sa oven. Ma, wala naman tayong oven eh. Maybe walang ulam. Yes, best friends, sa mga naka-tune in po muli sa mga sasakyan, sa mga bumabiyahe at babiyahe pa lamang, ayan, paalala yung mga kailangan like lisensya, rehistro, ano pa ba, yung mga sasakyan natin, i-check muna natin bago tayo umalis ng ating mga bahay, kung yan ba ay may gasolina, sa bagay, di naman tatakbo yan kung walang gasolina. Yan, kung ano mahalaga yan, i-check nyo yung langis, yung brake fluid, yung gulong natin, kung pantay ba yung hangin, hindi yung hangin ang kausap mo ngayon. At binabati din po natin yung mga nasa opisina. Ayan, kumusta naman? Uy, may ano pinapatawag niya ata sa Senate yung developer ng isang app o game. Okay ba yun? Tama ba na sabi nila sa inyo, sa palagay nyo, no? Patawag sa Senado. May kaugnayan ba yung mga nangyari last na insidente sa Tacloban? Yung mga games na nilalaro ng mga bata. Siguro yung mga bata ngayon bilang magulang dapat i-monitor natin, no? Although wala naman daw sabi nila, wala naman daw studies talaga kahit saan na nagpapatunay na connected sa mga insidente, violenting insidente, ang mga games na yan, yung mga bago ngayon, no? Pero kahit pa, nakakaano din eh, kahit naman hindi mga violenting games, kahit naman yung ibang games eh, distraction sa pag-aaral ng mga bata. So, sa akin, kung personal, okay lang naman kahit na mag-game sila, basta monitor lang, ano? Pinakamahalaga pa din syempre dyan yung pamilya. Pag ang pamilya nyo, yung communication nyo ay ayos, yan, nag-uusap kayo, sabay-sabay kayong kumakain, tapos nakapag-usapan nyo. Alam ba? Kasi maganda din eh, pag magulang kayo, pamilya kayo, pag hapon, no, busy kayo, yung mga bata nasa school, eh ngayon ang school maghapon na eh, so yung mga eskwela, mga estudyante, maghapong nasa school. So pag-uwi, at least man lang yung hapunan, magkakasama tayong uupo sa lamesa, tapos pamilya, tapos magkukwentuhan. O, pakinggan yung mga bata, tanungin mo kumusta ang ano mo? Kumusta ang maghapon? Yun, maganda yun eh. I think yun ang sikreto talaga. Pag may bonding ang pamilya, yun, oo, tatanungan, o kumusta, nagtatawa na, nagkikwentuhan, anong nangyari sa school, ba't nawala na naman ang lapis mo? Oo, bakit, kasi ngayon may mga ano pa, di ba, yung mga magulang, may GC pa. So doon napapag-usapan yung mga nakikita mo doon, halos nakikita mo doon kung ano nangyayari sa school. O, bakit si ano ganyan, absent pala kanina. Alam nyo, maganda yun eh, pag sa magulang yung bonding na gano'n. Timing mo sa ano, timing mo sa hapunan. Baka naman kasi pag hapunan, nagsasermon ka pa. Doon mo makikita na yung lalo na yung mga anak natin, yung mga bata, napapalapit sa'yo. Ayun. Ang ganyan ba yun? May dumaan dito, lakas-lakas ang tambutso.
Na-distract kasi. Oh, naka-close in na kami dito. Naka-semi acoustic na kami dito. Eh, pakinig pa din dito sa love. Yung mga motor, no? Lalo na lalo na yung mga dumadaan sa mga maliliit na daan, kalsada. Tapos, yung mga motor na tambutso ay may ingay. Uy, ano ba? Dapat na namamonitor din natin yan. Anyway, best friends. So, alas 11, una na ng umaga. Muli po, kami po ay nagpapasalamat sa walang sawa niyong pagtangkilik na Spirit FM mula noon hanggang ngayon. Muli, batiin din po muli natin ang ating mga partners dito sa Spirit FM. Syempre, nandiyan ang Mega Life Drugstore. Gamot ay laging bago. Maaasahan mo VPR Marketing for Appliances and Furnitures. Mag-VPR Marketing na. Syempre, nandiyan din po ang Bethel Insurance and Surety Corporation na magtatagpuan sa Galapan Town Center, Camilmil, Galapan City. Nandiyan din ang BDM Banco de Mindoro, ang bangkong sandala ng pamilyang Mindoreño. Tsaka biyahe na with Starlight Ferries Incorporated. At syempre, kasama din po natin Furnitures, Lights and Decor, yan po ang Steel Paul Joyce na matatagpuan sa Tawiran, Calapan City.

At syempre po, kasama din po natin dyan ang B-Meg at GSM Red, GSM Blue. Santon Herba Plus na mapapakinggan ang kanilang mga advertisements dito sa Spirit FM. Naku, pakinggan po, napakaganda at napakalakas niyan, Santon Herba Plus. Kasama din po natin ang National Nutrition Council, MIMA Ropa. Ayan, mga kanilang mga paalala sa ating health tips, ika nga, kanilang nutri messages. At syempre, nandyan din po ang hatid sa atin ng JMR Marketing, ang Mark Cafe. Yes, patuloy na pakinggan ang mga programa ng Spirit FM every Monday to Friday, alas 2 ng alas 5 ng hapon. Yan po ang Drive Time Delight ni Miss Lynn. And of course, ito ang programang The Morning Jam, Monday, Wednesday, and Friday. Yung mga naghanap lang nung Wednesday, may naghanap po eh. Madami daw naghanap sa programa natin. Mga tatlo. Ayan, kamag-anak ko pa. Yes, and of course, binabati din natin si Ma'am Lani na nakikinig ngayon ng Cuatro Pares at Dayo. Sabi ko nga, hahanap natin ng pag-ibig yung si Ethan. At syempre, Sipra Cafe, matatagpuan po dyan sa Lalod, Kaliwa, Calapan City. Merienda, hinahanap mo sa Sipra Cafe na ang dami nila pagpipilian. So eto na, dahil last round po tayo ngayong umaga, ang mapapakinggan niyo pong mga awitin ay mula kay Ralph Sales, Kalimutan. And of course, isang cover song mula kay Tala, ayan, na member ng Moonlight, na mapapakinggan at mapapanood din po sa Dayo every Friday. So muli nagpapasalamat tayo sa ating mga kasama at kami po ay laging napapakinggan. Siyempre pa, i-download nyo na ang ating Android app, that's DJSBFM sa Play Store. At ang mga regular live programs po natin ay mapapanood, mapapakinggan sa YouTube. It's Spirit FM TV Calapan sa YouTube po yan. Sa Facebook, it's Spirit FM Calapan. At sa meron tayong kapartner natin sa telebisyon, yan po ang Radio Vision Calapan Cable Channel 64.

At syempre ang ating podcast, yan, ang ating mga episodes, pwede pong mapanood yan sa ating YouTube. So follow na kayo sa aming Spirit FM TV Facebook page. Follow nyo na po yun, subscribe na po kayo doon. Tapos nandun po yung mga link or di kaya naman ng ating mga podcast episodes. Di kaya naman pumunta po kayo sa ating YouTube account, sa YouTube channel po natin. It's Spirit FM TV Calapan. So nandun po yung ating mga episodes ng mga podcast. Ako, ang daming inspirasyon, kwento. Yan po ang inyong makapakinggan, mapapanood dyan. Tsaka mga gig ng mga tugtugan ng mga naging bisita nating artist. At syempre abangan din ang schedule po, susunod na schedule ng live gig on radio. At kung sino ang ating magiging artist of the night. Abangan nyo po yan sa announcement po niyan dito din sa mga programa ng Spirit FM. Yes, best friends, it's time to say bye-bye for now. Once again, this is best friend Sobi saying that in all things, God may be glorified. The Morning Jam, ito po ang himpilang kasama mo sa biyahe ng buhay. Ito po ang DZSB 104.1 Spirit FM.

0: kasagana ay nakakamtan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bimeg ang kapili.
2: Be the best, be galing. Bimeg.
3: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang.

0: 2026. Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
1: It's fun to be with Spirit FM.

0: kasagana ay nakakamtan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bimeg ang kapiling.
2: Be the best, be galing. Bimeg.
3: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest sa loans. Mabilis sa transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

Ang ating buhay ay larawan ng paglalakbay. May kasayahan, mayroon ding kalungkutan. May tagumpay, mayroon ding kabiguan. Ang mahalaga ay lumalago tayo sa iba't ibang karanasan ng paglalakbay. At siyempre, kasabay ng ating paglalakbay ang palaging pagsisikap, ang patuloy na pangangarap. Tumitibay ang ating pag-asa para sa buhay na ganap at kasiyasiya. Halina po kayo, sama-sama po tayo sa biyaheng Spirit. It's good, it's better, it is the best. Padre Simple po.

0: Life Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest na loans. Mabilis na transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: Insurance na hinahanap mo? Bethel General Insurance and Surety Corporation, located at Calapan Town Center, Camilmil, Calapan City. We provide the insurance that works for you. Comprehensive motor insurance, fire insurance, property floater, bonds, personal accidents insurance, at marami pang iba. Located at Calapan Town Center, Camilmil, Calapan City. For more information, you may call at 0929-171-6132.
1: With Bethel, we provide the insurance that works for you.
2: Masaya at maayos na buhay ay nagsisimula sa pitong malusog na paraan ng pamumuhay. Una, iwasan ang pag-inom ng alak. Pangalawa, huwag gumamit ng ipinagbabawal na gamot o droga. Pangatlo, huwag manigarilyo. Pang-apat, ugaliing kumain ng mga pagkaing mayaman sa fiber tulad ng prutas, gulay, pagkaing ugat, mais at iba pang butil. Hinay-hinay lang sa mga matatamis, maaalat at mamantikang pagkain. Panglima, magpa-check up ng blood pressure. Pang-anim, regular na mag-ehersisyo. Pang-pito, iwasan ang tensyon at stress. Paalaala mula sa National Nutrition Council, promo NutriCom at nanghintilang ito.

0: Chelsea Travel App. Scan, book, pay as easy as 1, 2, 3. Chelsea Travel.
1: Jaymar, todo panalo at magka-premyo Raffle Premo Season 4. Narito ang mga prizes na pwedeng mapanalunan. 20 winners of 20,000 pesos. Consolation prizes, 100 winners of 1,000 pesos. At ang grand prize winner ay mananalo ng kalahating milyong piso. Heto pa, itutudo na talaga dahil ang isang lucky store partner natin mag-uwi din ng 100,000 pesos. Jaymar, todo panalo at magka-premyo Raffle Premo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026. Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
2: Best friends!
3: I'm Boy!
4: I'm Brenton!
5: I'm Aaron!
6: Ako si Jeff!

0: Life Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest na loans. Mabilis na transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos na serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: Life Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest sa loans. Mabilis sa transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: Chelsea Travel App. Scan, book, pay as easy as 1, 2, 3. Chelsea Trap Premium D3, ang bago!
1: Ako si Ira. Pag Goals Counter Agent ka, dapat healthy at energetic palagi. Malaking tulong sa atin ang Premium D3, ang VC at energy na bigyan nito sa katawan.
2: Mas pinalakas, mas epektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.

0: Life Drugs. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest na loans. Mabilis na transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos na serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: The Life Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest na loans. Mabilis na transaksyon. Humigit-kumulang 5 dekada ng maayos na serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: Chelsea Travel App. Scan, book, pay. As easy as 1, 2, 3. Chelsea Travel.
1: Premium D3. Ang bago.
2: Ako si Jorix. Nawalan ako ng trabaho dati kasi madali ako mapagod. Kaya nag-take ako ng Premium D3. Aktibo talaga. Ngayon, balik trabaho na ako.
3: Mas pinalakas. Mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Spirit FM. Best friends!
5: I'm Boy.
6: I'm Brenton.
7: I'm Aaron.
8: Ako si Jeff.

FM. Access granted.

0: Safe Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest sa loans. Mabilis sa transaksyon. Humigit-kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.
2: Ang Bangko

0: drink responsibly.
1: Sa oras ng pagsubok, nagpapakita ang tatak ng tapang para sa pangarap, pamilya at bayan. Paalala mula sa Ginebra San Miguel, drink responsibly.
2: Premium D3, ang bago.
3: Hi, ako si James. Hindi ko nagagawa maglaro ng basketball dahil mabilis sumakit ang aking muscles and joints. And I tried the Premium D3 at napawaw ako. Sobrang effective niya, guys.
2: Mas pinalakas, mas epektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.

Pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Binati ng anghel ng Panginoon si Maria, at siya ay naglihi lalang ng Espiritu Santo. Aba, Birhen Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap sa akin ayon sa wika mo. Aba, Birhen Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang Berbo ay nagkatawang tao at nakipamuhay sa gitna natin. Aba, Birhen Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos, nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Jesucristong aming Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya, at yayamang dahilan sa pamamalita ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo, pakundangan sa mahaliyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus, ay papakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na maguli sa kaluwalhatian sa langit, alang-alang kay Jesucristo ring Panginoon namin. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo.

0: Magandang gabi po. Inaanyayahan po namin kayong samahan kami sa pagdarasal ng Santo Rosario. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, buksan mo ang aming mga labi.
1: At ikayag ng aming bibig ang iyong kapurihan.
0: Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
1: Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
0: Sumasampalataya ako
1: sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, dalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay nilibing, nanaok sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may katlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, nanuluklok sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at hukom sa nabubuhay at namamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli na namamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen.
0: Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
1: Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagbabatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadyaan mo kami sa lahat ng masama. Amin.
0: Aba Berheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba Berheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba Berheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
1: Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
0: O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na yung mga walang nakakaalaala.
2: Ang mga misteryo ng hapis. Ang unang misteryo ng hapis ay ang pananalangin ni Jesus sa halamanan ng Getsemani. Iniaalay po natin ang unang misteryo para sa ating Santo Papa, Pope Leo XIV, sa ating Obispo, Moises Cuevas, at lahat ng mga obispo at pari sa buong daigdig upang lagi silang gabayan ng banal na espiritu sa pagtupad ng kanilang misyon dito sa mundo. Ipanalangin din po natin ang lahat ng laikong lingkod ng simbahan upang sa gabay ng banal na espiritu ay lagi silang masigla sa pagtupad ng tungkulin sa parokya at komunidad na kanilang pinaglilingkuran.
0: Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
1: Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadyaan mo kami sa lahat ng masama. Amen.
0: Aba Berheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba Berheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay

0: sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami ang kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami ang kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami ang kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami ang kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami ang kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami ang kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
1: Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
0: O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio. Lalo-lalo na yung mga walang nakakaalaala. Mahal naming Inang Maria, kami po ay iyong ipanalangin na ang mga pagpapala ay aming tanggapin. Sa mga mapagkalinga, kami ay iyong samahan. Sa ngala ng iyong anak, na aming tagapagligtas at kaibigan, sa habag ng pamilyang Mindoreño, buksan ang aming puso upang sa pagmamahalan kami ay lumago. Amen.
2: Ang ikalawang misteryo ng Hapis ay ang paghampas kay Jesus sa haliging bato. Iniaalay po natin ang ikalawang misteryo para sa kapayapaan ng buong daigdig. Ipanalangin po natin ang maayos na ugnayan ng mga pinuno ng mga bansa, lalo na ang mayroong digmaan upang magkaroon ng mapayapa at maunlad na pamumuhay ang mga mamamayan.
0: Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
1: Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipaintulong sa tukso at aliyaya mo kami sa lahat ng masama. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami ang kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami ang kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami ang kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami ang kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami ang kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat,
3: at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos,

0: dami mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
0: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
0: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
0: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
0: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan. Ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
0: Kapara noong una, ngayon at magpapasawalang hanggan. Amen.
1: O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio. Lalo-lalo na yung mga walang nakakaalaala. Mahal naming Inang Maria, kami po ay iyong ipanalangin na ang mga pagpapala ay aming tanggapin. Sa mga mapagkalinga, kami ay iyong samahan. Sa ngalan ng iyong anak, na aming tagapagligtas at kaibigan, sa habag ng pamilyang Mindoreño, buksan ang aming puso upang sa pagmamahalan kami ay lumago. Amen.
2: Ang ikatlong misteryo ng Hapis ay ang pagpuputong ng koronang tinik. Iniaalay po natin ang ikatlong misteryo. Para sa lahat ng may sakit, anumang uri ng karamdaman ang kanilang tinataglay, upang madama nila ang mapaghimalang kamay ng Diyos at magkaroon sila ng kaginhawahan at kagalingan. Gayon din, madama ang tunay na pagkalinga at pagmamahal ng mga taong nangangalaga sa kanila.
1: Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
0: Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipaintulong sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen.
1: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
0: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
0: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
0: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
0: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
0: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
0: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
0: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
3: Hababerhing Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
0: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
3: Hababerhing Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
0: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
3: Hababerhing Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
0: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
3: Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
0: Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
1: O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalo-lalo na yung mga walang nakakaalaala. Mahal naming Inang Maria, kami po ay iyong ipanalangin na ang mga pagpapala ay aming tanggapin. Sa mga mapagkalinga, kami ay iyong samahan. Sa ngala ng iyong anak, na aming tagapagligtas at kaibigan, sa habag ng pamilyang Mindoreño, buksan ang aming puso upang sa pagmamahalan kami ay lumago. Amen.
2: Ang ika-apat na misteryo ng Hapis ay ang pagpapasa ng krus patungong Kalbaryo. Iniaalay po natin ang ika-apat na misteryo para sa kaluluwa ng mga yumao upang matamo nila ang kapatawaran, kapayapaan at kaligayahang walang hanggan sa piling ng Diyos.
3: Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
0: Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iyayaan mo kami sa lahat ng masama. Amen.
3: Hababerhing Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
0: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
3: Hababerhing Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
0: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
3: Hababerhing Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
0: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
3: Hababerhing Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
0: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
3: Hababerhing Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
0: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
3: Hababerhing Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
0: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
3: Hababerhing Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
0: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
3: Hababerhing Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
0: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
3: Hababerhing Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
0: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
3: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
0: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
3: Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
0: Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
1: O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na yung mga walang nakakaalaala. Mahal naming Inang Maria, kami po ay iyong ipanalangin na ang mga pagpapala ay aming tanggapin. Sa mga mapagkalinga, kami ay iyong samahan. Sa ngala ng iyong anak, na aming tagapagligtas at kaibigan, sa habag ng pamilyang Mindoreño, buksan ang aming puso upang sa pagmamahalan kami ay lumago. Amen.
2: Ang ikalimang misteryo ng Hapis ay ang pagpapako at pagkamatay ni Jesus sa krus. Iniaalay po natin ang ikalimang misteryo para sa pamunuan, mga tagatangkilik at advertisers ng DCSB 104.1 Spirit FM upang magkamit sila ng mga pagpapala at gabay ng Diyos sa araw-araw nilang pamumuhay.
3: Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
0: Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipaintulong sa tukso, at iyayaan mo kami sa lahat ng masama. Amen.
3: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
0: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
3: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
0: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
3: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
0: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
3: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
0: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
3: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
0: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
3: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
0: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
3: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
0: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
3: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
0: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
3: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
0: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
3: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
0: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
3: Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
0: Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
1: O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na yung mga walang nakakaalaala. Mahal naming Inang Maria, kami po ay iyong ipanalangin na ang mga pagpapala ay aming tanggapin. Sa mga mapagkalinga, kami ay iyong samahan. Sa ngala ng iyong anak, na aming tagapagligtas at kaibigan, sa habang ng pamilyang Mindoreño, buksan ang aming puso upang sa pagmamahalan kami ay lumago. Amen.
4: Aba po, Santa Maria Reina, Ina ng Awa, Ikaw ang kabuhay at kaaliwan. Aba, pinanaligan ka namin. Ikaw na pinagpalang anak na Eva. Ikaw rin ang nilalapitan namin sa aming pagtangis dito sa lupang bayang kahapis-hapis. Aba, pintakasi ka namin. Ilingon mo sa amin ang mga mata mong mawain. At kung dumating na ang pagpanaw namin, ipakita mo sa amin ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, mawain, maalam, masintahing birhen.
5: Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos,
4: na kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Jesus Kristo, aming Panginoon. Amen.
5: Manalangin tayo.
4: Diyos at Panginoon namin, na ang buktong nanak mo ay siyang ipinagkamit namin ng kagaling at kabuhayang walang hanggan sa pamamagitan ng kanyang pagkakatawang tao, pagkamatay at pagkabuhay na maguli. Ipagkaloob mo, hinihiling namin sa iyo na sa pagninilay-nilay namin nitong mga misteryo ng Santo Rosario ni Santa Mariang Birhen ay hindi lamang matularan namin ang mga magagaling na halimbawang nalalarawan doon, kundi naman makamtan namin ang mga kagalingang ipinangako sa amin, alang-alang kay Jesucristong Panginoon namin, na kasama mo at ng Espiritu Santo, nabubuhay at nagahari, magpasawalang hanggan. Amen.
5: Sumatinawa ang tulong ng may kapal.
4: Siya nawa.
5: Sumapayapanawa ang kaluluwa ng mga yumao sa grasya ng Panginoong Diyos.
4: Siya nawa.
5: Manatili nawa sa atin ang biyaya ng makapangyarihang Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo.
4: Siya nawa.
5: Maraming salamat po sa inyong pakikisa sa aming pagdarasal ng Santo Rosario. Inaanyayahan po namin kayong muli bukas at muli po namin ipinaalaala na kahit na po tayo maraming mga gawain sa araw-araw, huwag po nating kalimutan ng magdasal at magbasa ng Biblia. At lagi pong tatandaan,
4: sa lahat ng bagay, ang Diyos ay papurihan. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.

Ang ating buhay ay larawan ng paglalakbay. May kasayahan, mayroon ding kalungkutan. May tagumpay, mayroon ding kabiguan. Ang mahalaga ay lumalago tayo sa iba't ibang karanasan ng paglalakbay. At siyempre, kasabay ng ating paglalakbay ang palaging pagsisikap, ang patuloy na pangangarap. Tumitibay ang ating pag-asa para sa buhay na ganap at kasiyasiya. Halina po kayo, sama-sama po tayo sa biyaheng spirit. It's good, it's better, it is the best. Padre Simple po.

0: Sodium D3, ang bago.
1: Laging sumasakit ang muscle ko sa legs. Hirap tuloy ako makapaglaro ng basketball. That's why I take Premium D3 araw-araw. Effective talaga. Subukan nyo.
0: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.
2: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest na loans. Mabilis na transaksyon. Humigit-kumulang 5 dekada ng maayos na serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: D3, ang bago!
1: Laging sumasakit ang muscle ko sa legs. Hirap tuloy ako makapaglaro ng basketball. That's why I take Premium D3 araw-araw. Effective talaga. Subukan nyo.
0: Mas pinalakas. Mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.
2: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Banco de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest na loans. Mabilis sa transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.